do senino kawna trajo chaad wur matla wale ma clear badja tibe do boge ur jonjoreti ma radio ma sirchat motala wur na boge krak na fidel ye tu hasaro me jagna ding se fer wan renda ding hin bay gun kagu taitan je way gor joni bingbil may dogo say so mo say lo hayen man man bina gin sala di fajar bega ani jom secondaire kawre no do to may tuare dayna wa kay bagilte na ti da palay don jom secondaire versir ferfer bu tuna ila ban ben ding ma mo ilino ay ga kawr ma ga sin ko jagdo mo dengana laalo ko ti yu ko mo ti gana laago ko ga kidgi ga ti mo non di wini gani hudo nda shin bo bon bo tuna ila di wi kawr ma ga sin gonen jar league na bankam runti la non hudo nar shin bo bon bo tu dayni wi krak na fidel hay ga da junwe la blad gilbo tala dam daga kangda si jar mo fuida na ila

daga chiga sere motano na high court urgi ching put go chini ngar maga hai da hin na po lai black cowboy po lai blamono and se daga na mai utibe na ila su de jarton kai no jaria de la kersin kone tumare jamma se jam diware jam ware jam kai no daga lakdising doga jar maga taiwo jaga chopan karo baraga platform num talano ayang wode lagar sin kone ne tumare jam motano daila secretary general maga kone tumare jore ting doctor ma sir chat la fefer wi tulam kai la no doctor noji to lumo toralta Josephine mwa isela urgo chinte tu lega tagi tima na time tano da dinfin poka tu gore doga tu mwari chicken mokaino andu udana chicken duwe dano aferke bena gali adai jongjongo maga siti bela da isar lakdising kune ne tifere masere mo tat na ila na ande kuke mwari le kolmu na nato zorgade laga solema kingi mandar boktibe do bokti ira kingi mandar boktibe do bokti irnam adai la universite maga kune tu mwari jongre siyang se mkala ino ma bilegi ma ati Senna doga sara na mang fagem tino konen ti jong rene ma le ko doga de lage tu so dai la delegue general maga de haygedi du ngom na le bilik ma ti province ma batam tano wo ko seben ten tu le nga su sede bang jong reno le kol mo kana di fen pokana da wene to bay daga sede be ngar maga jam mu hay sina bilik ma atila na illa makadum sena di jarma kako nen jika journalist wara jarma ka yero yerge ya wala sen su mo ka la la ino yango de lakir sinka ma undalgi yo jak ndalga ma ka sar ma amno titing ma ka de press mutabili ki jamina la ma ni journalist wano da yi sar lakir sinka tu la imino journalist wano yaro jara fene fene wito wa chorgor sinna do kakane no junju ma kando journalist mono sidi be mjongren ma sidi be de wore de faga be ngar ma kano jita pa ino ay ferwa remtano da ama kalde hinti adaila da maga no shelko djeng mona sena doga djim ndo mi yena la na ding do so dai ndo ferro cherwa ngo djeng mona se ding fin poka pa se ge fak be wa sa riyar su tela ma ondalgi digil ma sena ila telem ga isma ke fer me do lew ne no me ngar ding sar bok bi tundi wi dan tak tak do bin lay no chiro ga tak tuna ila ma dang sun dam na sen ding kay ne mayna yango ri yegle jar bi ah may mo kay no wer ke bok de may jar di hay ad ga di du pande ga bom toge duman bega mai cha de bali adai margan wum lak bokno andum dalno a chwao na dino ligni cheube dai kai kanda yang nam jakan jubud lak lap lap di chewe ti numrum kai da jarbi mang wi ne par dai da to kai ne dupan mai ngana bom toke duman bega mai cha de bali a maina selga kicking melande ona due pour la na la blala adai sar tram kana ligni cheube bligi ma dinew mang wi numrum no bok hira boke baywa nenma boke suwa fermange beda bajar bi 62 08 23 na ila maino taka panbe bom toke manbe maishat de balim tano taka jubu korawe le blan mu wirat partay marga bayno yang lingni chaw beda ila ma kaddo bila suni hay ngar jak me ko doga tagi tin mutana lingni men sala bay dan di blege ma chak wa day anong mutanda nay ma galenda ko yu figo soko yu ko blege jamena lamno du sir munam ta anono da tun waindo tuware ndo ji kulu no wain kulu na lalego na blege jamena la tagi tin yang ading ma asem ding tagetima asem choga pankaroma asem motano tagetina lingni men sala baidan di atay na hun bajar bi atay mukadar samedit no ma wale de wurma gana jiwu ka 11h ma clear tibe do soir ndo ndu motana de sira hono zola ndo wil jar fere en ma bon box wa ndo bilige jamila ndo wil jar werde ndo bilige jamila ndo wil jar gunday bilige jamila ndo wil jar ndifi ndo wil jar ngare ndo wil jar dura ndo wil jar tula ndo wil jar mraw ndo wil jar gare ndo wil jar jamani ndo wil jar surgandu ndo wil jar gurumuy munday mo deng bay tuna hayka suba yang la ganda jamila no yu mbay dele de samedi mta na tal wo lingni min salam bay dan di ding ti tiak ndal gina ma asem motano daga konen ni ki jar du wor bi ye maga na ma sede be pelna ila jigar ko ti jak ma kay lam jindin jak tak be pating ware uli

Assalamu alaikum ay sakani temin de ga kalkal law ni studio on faro radio ci ga no jannor kalkal de teno no ber nga mo nga sonu tole medina mi mo mo corona ji dara ba ci nara mo sen tolor ki akana ga dum ci yu ak yaraka yam no radio yo ko lego la fe le pilote bi yaraka man ni do ngeen ko man ci la way de mo jannor la fe de mo ko ko ko ni sonu ba kalok yo ira ber nga mo nga sonu ko mo tan mo nga dum ka ko lan de ka bin technique na tan mo na ka tan mo tan ba nga mo sonu mo mo ci lol du ni ci nga rek na fi del nunga ci micro gapi abar ngam nangu sondu dum dina mi yogo ci ringa way Ibrahim Mamad grekam go mu koy monor bu jente mu koy metena abar ngam nangu sondu mu koy bol gana wudunga ma ci gana mo ñom gëden tan mu no ka sedd bi no haddo mu koy mëno ka bin technique.

0: Sama kama baya bi Adamadini bulam Goa malunani
1: Wate hagen oke jenara kalkan lagi tena barang menanggu sendio mua barang menanggu sonjo mo chonora barange da ina murugo mi gung yari chepali ga mi gung ke kede kada ngadran mo ngikul ga ika ga sha bi ngi dolan ke kede kada yari chepali ngi sonu chepali ngada man kan aru yu akan hinju ga kan ra mon ngi mi ngi kede kada chuli wonde ke ngan harama sai ni ngi ke aw akana ga dub giyu agi wara kayo yari chepali wonda aw nde ngri chan ga arusha aw nde tanjani ngi dai hugire dai dolan ke kede aru yu akan wa kakal kan yar ga chapare ga jega ya kam nar mahalla ma dinam ru di siyasa dinga ya kan hala dinga kede kada nga dai nam ru mo nanga nanga nga ku lawndu di no jekiyu kri chegi ni nga dai dran ya chegi yore ya juga man nanga dan nga dai dran nga ya juga wali ka gam nan yo har nga tini dawlo yo har nga nda fe yo har nga wuri ni fo yo har nga dai gena le lugu nyimal li nga ndu do ke ke ga hogu nanu yo inga ya je ya kam nan kri ho grimi go dawlan ki kede nga sondu kan aru yu kan chapali ngaran aru yu akan hiji ga kan raman ngi yongi kede kada ya le chapali yor lunga kullu premier ministre nga tanjani yo lungi changa mi yu gulu lamek cheba yo ya unde ka wudi ngani ta itan wana ka jingi kede kada agram nar mahalla ma mi ko ngi kede kada ngi yake gan lunga kullu president nga daya namru go fodo mi yongi kede kada nga lugu bilingi changa shamia Salwa Hassan yo lunga kulle secrétaire général des Nations Unies yo lungi chana Antonio Guterres yo dran mi ko ngeke de jamayi nge dayi chalki de ngeke de kada dayi namuru ko manar mahalla ma erni di heleni ben dinga dayi nale ngala nga jamayen yo dran gudo yaka dinga ke de kada awnde dinga namuru ko manar mahalla manum siyasa yo manar mahalla ma namuru ko kayini ka kad gede ogum ke de kada nga ke gan ngide hal nge dayi dunay te ken la fiano yo gere dayi fodo ngum no chada handu nge mi ga wu ngeke de ngal yo mi ga debite iri senatere yo ngayo da yama yara handu gre lunga na lodum ga dan yo lunga ko lodum fa da huwa ram gi chanaga ali kulutu chaimi yo nge da na lodum on ga na je ga dan go naka dinge ke de kada agram naram halama naram halama ngunni ma day may gre jenir la fi agre epi do gi chubu hal nge day dinge kala yi nya dinga hal nge kelini akulya yo nge day dan go na lar dan mo nge na lodum on grelunga ko le halugo president dum nga fado humbo ram nga tanjani lungi chanka Musa Hassan jungu yo awnde kawlinga ni adan wuro kuran nari arande nakadi ngi kede kada a ci jappal ni nga mun nga halna mo ci barne man no har nga day dibilin nga kede kada go haday agam normal dama ni nga mun nga halna nga day mun zaman nga mun dama ngi kede kada hambal mo ci jappal nom kuraro kuron yo gre migaw nga halla ikul ga yan kida nga day namru ko manar wala may duga migaw dono dan tani reddi ngi kede kada yo nga so day dran ko yaka dingi kede kada lugu president dungi changa tulia akson daya yoygo daya dango awnde kawlingani o chono gure hawir ha ga kin balin ga dai dan na kama yorng ga daya dinge namru go manar mahalla ma dinge kadi kadang mam no ga kulya dai manar mahalla ma dai lugu ben so man nangana ngena ga kulam de dawle ngani ga wan ngum chapal no makano ga minno won dan ngana ngana si gre fo do ga dai namru go siyasa dai ding man nawnga aji ngala mahalla dai mam no ga dinge kida ngam no lu yoy ga dai ding dan wana balla gre man nangana ya go habar gete ngire habar ngidai ya migo yo ye chapali ga datan go ikam normal la man la fiafu ngidai lawni kajwa ngidai dai dan mo ngi kajwa ngi chan ga cancer ngidai ha

Yo, wata bar ngam na san dia nana batak tak da video kuma nan ni wa zaka ni tem india ga kalkal muro da pelde pido je be mu koy mu kala ko bar ngam na wata nan mu ka sir ngam na wata nan gre halar o pido je be gre mi ngi gre karang ya jiga da yedu gum no yo drandu krum no na rer ndende aw nde kabin teknik mo charol lu teknisien gi chan ga krak na fidel dan wala mur chegal de ngi na je akulan sundi mi ngi chere karang ya ta ga bar ngam no ngir gum no ma kana mi charol lu ngi chan ga lionel no mengar yu tilem guys nu nga kabar ga way sundi na way chiri ga way ibrahim mamad tambomi re ngi wacho gam ga da wi ekman sundu ay tara ga ay la rabam basino ngi le wa ay la me mulum ko mi kala ko la fele pidu je vinga sakani tem dia ga kyan harama sen wakke kya kana gurum ko mi kala ko pidu je vinga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tani jamina radi mun gonon basu sai chat yamana ona ma karami buni hindi got kan timasan bu mu kidi seno tin to gana basar bu bu batu tam yama karge mai ami kabira ali sundo karami ami kawani ba dat sadi graga fidel ni sama imprenti na kolra sarali kramba nam sandro kango marke kagari angi samsa woni di mai suna la credit sans fil wan ta sigal lapi u dhaka bu fun balanga yam jang jang but ko si gam klak kala ma atlan kala kri ci ya ne asia dim gol na ta ba mo mbasna ko no ta fun ko mun yana na wa na musimo kita pau furira ma sun ga ba hum fun ma sin ko fun ko ni na teu teu teu na halang mai Jadi, anak kau lebih banyak kau lihat dengan natua.

ci via fali su dangige quand tu tu ça wal yan wani fatte kol ki ge da ko wani ko ari gen to yama fili comme yura den na mai da gara hum pomo basana kwara pomo basana ki gen wani tok ngolla su tebtina utab masina ka yam ta kamaira war ungulona hala ani to dat liya lina yat kistu tok fal yam hindira ton da taki jangani puma makana hanu simi yamana aruza niganda kama era Tanzania hanu sumai su ana yesi chiu ton da tani basa yak chiu ton da tani batfana kisi tuk tokal vandi ni sumai su ka yam dagar halang ka dagar warra wali anes kika ngasu poin fokazin wani as bak tarangul chicho as bak kai ora kai fina bak kai tara politika akay wulamay alay samayrana pa katitra wo irir wantanga haran azefi ushe azin gi dukon tasiya ani sok pema am goloso az pakama az tiarba mulatira heppa daga yam da garna wula wulsina kol mayra kol ga irir fofu sunar may yal ma wili may ma suno kalam awulsin una mamay ani azmala almat fun tokar wani ningolo ministra kan daga mera Tanzania yamana miyu gulu lanyak cheba ani ulina ma so basbay ulina ma mun basmera Tanzania utamba umai samana zamia solona asan samai mun golla kai tamba yamana naso jinina utamba ulai ni Antonio Guterres sumay sumba azina pakticho pak mera se pakam bakal as pakai fanir ga yam dakara as pakai magara iri afun kata humbas tetang halanga as paga kai ti temer sun ga fado ka yam dakar gongol zina pel mai ulina ma bas mai yir chat tan sun suna so yesa senator gina so tebtigine mai samay ma fokazina ni samay mun gwallo teptina bas mai girti kan ga tani yami ali kulutu chaimi tud ma mat mai girti tudar wan min halta gin ana da don da kalta gin ni tud bas mai rin golara ana ba tel chifira tisi nin da do ani sumay so ana azina teptina ni isu kisa ani kum bas mai gira tile teri ka yam da gara halang mai ni kan datta bas mai gira sun sun chorna ani uli mai man pa su mai sina mai sin tuda akalla kalta yu kitung dar yegina ka yam dagara su wana zin kol ga ir sur kisar wani samai mana na man gwalla hutib sina ka yam daga mai ra Tanzania yamana Musa Hassan Zugu ubak manam baka nam kite pichijo nam kite pa kai tabna ma humba teura ni wulla sidara ni samaira chivichijo ani nam tulia abson u polmeira nam pratamai na pak pak wanan ba kimbini hindia zeli tokndata ani tiras di tok datran kaka kramba kaka zaka kram kangarwani suwai hun bas targile uyal masin sesetna pagam bin pel azin tabyal lazir gi bakwani azin sara suwai ko anana lagir li tibiyata ai li kindani ninga suwai wana azin fi wulla azin duk tasna hala tiso wana atasi tasi tasi tasi yana azin farz gi na fufani suwai na injunisi na azin disu o wasimai nin gollani fanir fofi sunar mai politik mai rekalat wanda mai ora gala ko sunar mai ni ko yam da garun da ulladna halangi ko le zina tok tirsiya tok ana samair chor ara ga ani to gi iri ni kaira jivira awun bassa kolara ni fi mai rasi fitazira ani ta milin jukatta kai tu di mai ra denga bil benga mai maki popoy gina ani azifitasia
ulima toka kanga tani ni ulima doktor teu azitimu samwe kanga tani fasi dini pumwe mekana fimera zifitazira alhumba nikasha tugni data ani tugni mairana fisana chara nu ulima mana pa ani pot pala pot palo ani kachi chiledi so hiuni tak fazia ani usi tapu delizia tasi tasi chicho ani kafi chiledi kli azina so nugo humu usi chividi sokt la mayra zakat kakat nana halin humbu mangsu ni chivia suwan tinda ta igis pai suwan tinda ta igis na halangi azi tutun hudi mai ma fichilla azi tutun hudi mai ma doktor ka ana titinda ta so hiyo nun gaita si unda du kafa an gaita unda me diwana ang i doktor fa na ma tinda ta chilani an tuda ka ana pai su hiyo ni butta zikin jinjira isu mazina ko zolona kondana i doktor ka chividi na zifika azi utoka ka ile na mani na mai ni puma kana maria so lisu nda ek minister ma na ka sar doktor azi fitasi ya toka ni tok na tazlana ki kingitwa fitasi toka wa ni ani magarat ka tu ho tazia na irir ni teo ani irir teo ni ko tlanda tsun humu ugit ko tsi jivia chamairan dani secretaire tlisun de ak ministre de kair kolka chilta chilu mbas magira yani docteur noji tolum toralta josephine dani chamaira li toka fok ndriyadna ani secretaire mem li sunda ak ministre mem ka taraf yori nana ay wudina mame fimaira zifitazira azipaktuk tazia azibak duk ta zuwa ni suna yau aina dindindindi ya ciya asaga samaira sin alatta samaira sin alatta azihalli yal mai ma anaba chilla ular doktor ruwani a jifirin dini animiye ka azimina na abini marara bini maga mairana kol usuna uchil mazir hulima mi doktor ane azifita zika palohura asaga ilina mingi chividini loba sita si chicho azimina na afin tazia chinchalana kai chilmer jivira usu kisa faka ani lekwa la yibianda kichangwa nina kwa lmaira ngulor la kichangale tafukami kangwa andani ni lekwa lmaira tini haka yal na ima wilia hanu usi maima atina nazi malfu nilikwa ndata pumaima kana samae mana nam kolgon dagar patra utamba ni samae man tudea amalfun likwal datra malana malfun likwal datani sumai zu hat hat ngolara ani sumai su ana fis yonena az hasu su ura ai hulina mama az bis mazira ai hulina mama tana fokus tapni ba poema mbasa matutakanna simairin gwalla minirana su i magara mai su bak magara bak bak bak sira kolon mai ni fitasira pumakana azif tok ekta zina teu tok mai razi tok ekta zira azif kolni ka iru tina basa u ki mai chunira ani sumai su journalist fir fitasir wani u delta bai makade ga halin junda samu na zana na irondal ni tamna mapas yazi kanga asaka titra usuna ukemba chunira kai lona siga chividi akon mai razu kwaltuk tazirwani azu kwala na kazi tangmai lona aili kwalani kyang basu usat pelni lona siga chividi ni titra ngwalaka anu ko tazitewu azu fifuni si anaba tlesu wana katlesu mazu kuvarmana kulzi irim hawana di azi yo so klena hindi government lisunde kazia az tiarba government chat ni chivia ni kolli kai sari yon chivia yon humbas mai ka yolona ka yogi luma ka ki lokina ka si azini ai gati gin how yori din no restam ba sigadi lei si azina yoma yuma ka ngan lon kai girgen da mai girna tewa lagi sundana ayin fi saura
gouvernement kol ak hal ultra joona ragay kom civia saram bara tiane ba suma zu khurak wani hatta kada gasi gouvernement hal tam hana su khurak na nam kasi irze ulima asu hunu huna asi hatta ki civia kay khurak na sar khurak na ut inge lin dagana aya pol na an mige din dagana aya sumi na an mige tena isar sina ni ge puna ka anki jan horba sina an ni las un na an mi tita fet masira ko kuforma hal tambio hal hatta mansuna aki funi sika nga taganda da zana jaf me ma chugum ka ngana kuforma na fara mi faria ka lop ta sun chuchode daga ra kunni ngarwa ni fani lin na moni ko kuforma na fa ile sina limay mana san gili wona jaf na ma tin irin mai nilke su mai su hindi as yoziya azuman kuvarmana kiya zina alina ne sufiya la mak ay kiya makka ali su mai zan parta til tar ko lona nam kuvarman tin zi ak mai asun kiya zina fati civia kai fakara nam po mo mbasna tabir nina ka su mai dir mani ba ni Lionel no mangar mai telem gais mai choko mana wana musimo davun warna irin go wakhi pelli may ni gigela ngi gele fi te mamba ko pande fale zo ang dikan dal ni ek dum bigela ni zafin ay korna fakhi te magir hadi yela ngi cholo kolo pana na vantu jiskar pana fay te wala dal dal dal dal nan tabia technicien ci sala.

0: Assalamu alaikum. Sa cosine de giga martotoso e satroni carra de chiati si bene. De giga di gramato collaborato nana kujiki denon kujika medemrandra technicien grede san felchikan shukurtur. Car régie d'antenne Jim Tarojichi, cabine technique Krakna Fidel, car micro dans le kitchen Salim Mohamed Saleh. Saka ke Krakna Fidel en grede redonna qui en va la barra fatragar. Cabine technique.
1: Alga tardi trupa tarona derge aki dire maza tardi sera tarona derge reji tamu krana dona kezo ara mendra ta tera mazola kezo patrui tamu bana ha sura sa taju go alilla ila illa allah ja bayad ha cha ba ben mara ne kezo Baje karuro win wakilo, mare miwini alabu de, majeru wini namati na rejoeche. Samala na mijadiro, sunu atema dora na mazolaro. Dozi ni kirjo bura na dim, abai mali ni na vraman ra na dira. Doriji miri da na ra majan ha boro, ye borki dira kodo la dare. Tani la ila ila lau, yon kaida jina kinja lau.
0: Sa gozuye degi murtato zoe sa disiye karra de chad tugene anyar radio medin labratanda minya gujuko labratanda minya durko ngardo chana anu odur ni anu tanzania odur tese ke anu chana anu 150 o talata anu assemblea man union anu inter parlementaire amarono debitate se ke yom anu yom 5 anu oru anu to kojek nga bedina yom anu waskinga Chana anu udur ni anu Tanzania tisra dola mundar shishar erdeni chana duka hadir kendere. Dola kidire morta usi erdeni chana duka hadir kendene. Jola Druko Hadrichendra Chadna Eduten Hadrichin Chana Druko Agoni Rajo Druko Enashisha Druko Nukina Nukindra Janib Anu Anu Siasia Janiman Ertesadina Inara Gana Dilida Ago Janiba Inara Ukrano Halian Inara Alam Druko Tesichin Atena Druko Nukindin Tajran Ama Udurchana Druko Erdin Hadrichendra Terbara Aino Janib Aino Kalanga Janib Aino Togadum Aino Do Alaminga Janib Aino Hagogal Insana Janib Technology Inara Gana Ama Shisha Udur Erdin Chana Druko Hadrichinda Nikajar Inara Gana Dilida Nukin Ukur Chana Udur Gendra Anga Aino Premier Minister Aino Ni Aino Tanzania Mirena Chana Druko Nukini Ukur Nukungana Udur Mirai Anga Aino Prezan Do Dola Undo Aino Ni Aino Tanzania Maragana Nukindin Ama Kuraba Erdin Chana Druko Hadrichinda Anga Aino Secretary Aino General Aino Uni Indika Nations Zininga Mirena Antoine Guterres Indika Mirai Ama Ba Aragana Erdini Chana Druko Hadrichinda Marana Resara Druko Nukindin Nukindira Janib Aino Ago Hogogal Insani Janib Aino Demokrasi Inara Gana Janib Aino Nizam Aino Institution Inara Nizam Dolanga Dili Terga Janib Aino Wukrijung Mashakil Alamiya Druko Chika Tena Dili Da Nukindire Terbara Dola Tana Chadna Ang Amma Turtin Udur Ina Aino Nizam Aino Chana Udur Hadrichindira Amma Debite Senatera Gana Turtin Udur Hadrichindira Ang Amma Delegasyon Aino Kair Turtin Udur Hadrichindira Ambo hodona aynı preza aynı asambleye tandanga eli kulutu kemi mire ama asambleye aynı anu ama aranu gönna turtini udur kana durko hadiri kindira. Vukur kana udur durko hadiri kindira ago marana nukin nukin janib aynı nekaji janib aynı alaqa da aynı ama debitaye janib aynı alemiya gönna dilli da nukin ed. Ama aranu anu Tanzania mara za fattakare munazamate anyana za musile mugayne ini aynı inter aynı parlamenter ama aranu parlema aynı debita gana chapchinga ano sasana na gozo ano durko ama ano ano preza ano dola ano tanzania ngamrena za amaran munazama ano ina ano ama ino ano parlamentaire dili terga maragana dili danukin za anyana mosile ngoyene ago sobada ina ra chika gana sobada gana za halende ga tena nukini sobada durko ago janib ano securite janib ano siyasiya iqtisadiya ina ra gana Dili inara alam durko chika gana nukini inara gana za hala kendaga gana dili nukindire terbara ayano kiari nyamener ayano program elit ayano doda ayano kanser indaga tena ngoski chana gendin chana gendira inayano kanser ayano inayano mela indaga ayano durra ayano mela ayano belakas ayano area lenga tena kiari chana gendin mara amarano partener ayano klinik ayano laptana kiari nyamener chinga te yama ayano salag ngoski nga chana gendin Ago nukindin nukindira janib aynu tuwee gendira ama shaba gana durra aynu kanser indiga melanga ago belakas melanga ina aronu ina ang durra aynu za ang mirar durra aynu ina aynu bur zunduwe ina ara gana dili za tuwee gendira ama gana durra te ago inma famkindere za ina aronu zunduwe ina ara gana famkindiga tena dili da nukindire Terbara yama aynu ngoskinga minister aynu sihanga mraya amaraka erkiana gendir kiana aynu gendira ago amarano minister aynu siya minister aynu haywana aynu maragana kaerkiana gendir kiana aynu gendira belakhaz aynu ina aynu janib aynu janib aynu sihanga durko gendir janib aynu sihanga durko janib aynu siya insani nga janib aynu siya haywana aynu gana kiana gendir kiana gendira ago za siha tronu bes danu kindire siha trauma platforma aynı ta platforma da ago giskena ker zahir mendiga tejran kana ukir gendra sekretar aynu general aynu minister ansiyanga kana mire hadirkin doktor Nuji Tulum trolta Josephine mire kana iftita geni ukir iftita gena amaron minister ansiyanga aynu haywana gana hadirkindini amaronu kura ago professor kura kika gana kayar erdini kana duka hadirkindini za ago siha durko dili danu ke siyanu insani nga haywana gana enara gana za ago halal hakindere programu durko kala za gurtudaga te durko nu dili danu kindere terbara ima inu ngoskinga dukhol aynu sasana meringa sanad 2026 sanad 2027 tena udurni aynu profes aynu batanga ati bela khas resimier lankindere amaranu universite aynu ati nga aynu siyans udur teknolojiya atir kinga te udur kana gendini dokorma resmi yer gendir tajan okur kana gendir anga aynı projeler aynı delege aynı general aynı aynı atinga menena kana durka hadir kinni ago okur kana hadir kinni amaran udur ansanya ba no kubur çika marana agua amaran marana tafu chene za no kubur hirma ya no durnia no ati gendra tena marana ago dili shukurche terba da kayar mezo ana mar journalist marana yimanu uskenga chana gendra chana conference dili gendra conference gendra amma shisha amaranu journalist amaranu justice amakura gana erdeni chana duka hadir chendini amaranu inyo anu journalist amaranu journalist marana chana duka hadir chendini belhaz ana fondation ana hirol dili indika marana Chana Druko Hadrichini, Chana Druko, Enashisha Danukin, Za Ago, Enadruko, Tedriba and Shabamanga, Enaragana Dili Danukin, Tedriba and Shabamanga, Janiba Yunga, Janiba and Amarano, Enaran Masha, Enaragana Dili Danukin, Enasianze, Enaragana Da Dili Danukindre. Labaratanda, Labara Minunga, Labara no Amar Journalist, Labarmina Tosre, Labaranga, Hassinandra, Leonard Lemengari. Telem gayuze mra jahsinandran kranyandran kair sale mahamad sale saka ke krakna fidel ngar dere donna kyandire
1: baduri sana bani hasudana po suwini sangai awe sanu ne kya ta da patmu dere ke kaidra na ka suya suya bote gira duro ma verda ta ko kaidra doro vele tena
0: Tar bara kahar communique gura ti dire ago communique chika ano communique chika ministère ani sianga mre dudda ano durra ano amaran sanga dawa indiga tejer ministère sianga mre ano munazzama amaranu odur turkir erden kahar chike ago ama ago majanel dawa indiga tejeran kahar laptan ano kahar karchi ano kuzuktur yinga chinga te yemaini yam sitasher anun uran durko jekan goyni haldi yam ishirin wayt uru durko jekan fargre o dur laptan anu gozotun durra anu san anyana o dur terre ago amali ma majan amali ma inni ne goyn dener amali ge kendik te jiran fatagre yum anu yum tiza anu uru durko jekan tena an anu consultation rada anu an san inara gana o dur resmier lankindre tajiran amarono ministeransia fatagre angana yom ayno yom 16 ano urudur kojekan goyni lahad yom 20 wayt urudur kojekan odur laptan ayno kar gozoktor karkian gozoktor kinga te oduterne amali ayno sanga amarono odur turkir erdeni kerchike amali sanga majanr de wendik inina goyndener majanr de wendik terbara fatagre yom tiza ayno urudur kojekan tena inanu sara ndere durko inarana tena gende chiken tejeran consultation indiga tena odur majan tena anyana dili bazer odur laptane gozorte tere inara gan dili rachande tena inana fadana anganu coordinator anu inanu lida anu program anu sangamre ina tafutero ne Abdul Karim Bukar Ali terbara ker communique kurichana clinic doctoros Ano karchi anjare belahas ano garash ano hasan timan kinga ano gotromagi mugabel minister ano siang minister ano finance indiga mrege dogosh iner ki faragre amma shaba gana basayin laptamte ago duskie dose gana rantren terbara faragre laptan ano clinic ano doctoros faragre amma gana labarkingne mere dawa tiradi awo dawa durko ina shisha dawaing tajran anyana bazain awo nimura ho dur latamana murta de sia gondongare murta turuse sa yisi murta turuse sa foe gondongare murta de sia sa tozoe tigo ondona murta yisi sa de sia murta gozoe sa trone murta osi sa trone murta de sia sa yisi clinique doctores karche anjare ki aino karche anjare ki belakhas aino garage aino hasan timanga aino gutrom aino mugabil minister aino finance nga maliya nge dogo hinar ki ama shaba gana basain da tamte dose diskie gana lantre merena dawa shisha dawa tira udurdi tajran ago dur nurtore inara gana chekein tajran nimro hundo morta de sia gondongore morta turusi sa isi morta turusi sa foe gondongore morta de sia sa tuzae tigo gondona morta isi sa de sia مرتاغوزي ساتروني مرتاغوسي ساتروني مرتادي سي سا يسي كابين تكنيك
1: I'm gonna throw it.